de la ba ba da ba ba ga ba ma de ba de ni sa ni da ba de ba ma da ba ma ba da ni ni ba ni da sa ni da ba sa ni da ni da ni da sa ma ni da ni da ba da ti da ba